nawe ngesisi ndimandi tate ndruba ndiqale ndibuyisungulencwele ndifuna ukuthi ngikuwe le nto oyenzayo awuyiqali wayiqala usemncinci.

kumnandi kupuki dust kante nguba nungatubisan mhamba nezam oh I choose my plan lukati furfai nzimbi na ya shon pizi ngepa sviti sipa tiktabugisa bvip ya driver na band tufkipa majaz uyalazu

Sikeleli Africa. Malupala nyisutu molo ako. Ukumkani bako mabubiga. Mayenzege yonkintando yako.